sige na tayo. Mga kaibigan, inubusibaring Ray ng FMTV. Pansamantala po natin pinubutol ang programang ito eh. Sabagkat, meron mong iuulat na napaka-importanteng balita.

Inihahandog ng Radyo Dalisay, Northside Broadcasting, FM 99.3. Sa kooperasyon ng SBS Radyo at Teatro Marcelino ni Mars Cabestani, ang dulang pinamagatang Party.

si Beoli Calbert sa papel na Saturnina. Bless Salonga sa papel na Soledad. Si Hazel Orquesa sa papel na Trinidad. Si Bamban Labalan sa papel na Manuel. Si Jun Salazar sa papel na Padre Dalmacio. Si Maria Nilda Carpo sa papel na Doña Chodora. Ang mga batang gumanap, Rayan Orquesa as Adela, Milan Velasco as Alfredo. Mga iba't ibang boses na inyong maririnig ay inayos ni Bamban Labalan, Benny Chan, Sally Clark. Ang mga ibang gumanap at musika na inyong maririnig, Sydney Sonata Singers sa pangunguna ni Loida Gudin at si Rachel Sarate. Sinulat sa Ingles at sa direksyon ni Mars Cabestani. Siya rin ang gumanap sa papel na Jose Rizal. Ang nakaraan.

On behalf of the Movement Against Tyranny Australia, isang mainit at makatarungang pagbati para sa pagsiselebra ng International Human Rights Day. Patuloy po nating aasamin ang katarungan para sa mga biktima ng kapabayaan sa pagpasok ng COVID-19 at ang walang pakundangang pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Sa panahong ito ng paghahanda para sa halalang 2022, hindi po natin dapat kalimutan ang mga walang kwentang kandidatong sumusuporta pa man din sa irresponsibleng pamunuan na walang gustong pagtakpan kundi ang mga katiwalian sa pamahalaan at ang mapagsamantalang pag-angkin sa yaman ng mga Pilipino tulad ng malampaya at iba't ibang assets at serbisyong pangpubliko. Huwag po nating ilagay sa kahihiyan ang ating inang bayan sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidatong puro bola lamang at walang napapatunayang tamang pagsisilbi sa mga Pilipino. Huwag nating iboto ang mga kandidatong may bahid ng korupsyon sa kanilang pangalan. Huwag nating iboto ang mga kandidatong nagsusuhol sa mga kunwaring taga-suporta pero bayaran naman. Huwag nating iboto ang mga kandidatong flash in the pan na sumikat lang bigla sa konti pang nagagawa ay akala mo'y kaya na talagang pamunuan ang isang buong bansa. Huwag nating iboto ang mga kandidatong walang plano at seryosong kasagutan para sa pagsolusyon sa mga problema ng mamamayang Pilipino. Huwag nating iboto ang mga kandidatong hindi magbibigay halaga sa buhay ng bawat isang Pilipino. Sa muling pagunita ng International Human Rights Day, hindi natin dapat kalimutan ang mga kababayan natin na nagbuwis ng buhay at nagdusa para ipaglaban ang ating mga karapatan, ang hustisya at ang kalayaang magpahayag ng mga saloobin ng bawat Pilipino noon sa panahon ng martial law at sa kasalukuyan. Hindi natin dapat kalimutan ang mga biktimang tinanggalan ng karapatang mabuhay dahil sa klase ng lideratong pinayagan nating maghasik ng lagim laban sa mga mahihirap at walang kakayahang lumaban para lamang patunayan ang kanyang huwad na war on drugs. Why do we need to get involved as Filipino migrants? As Filipino migrants, we and our families back home are affected directly or indirectly by what is happening in the Philippines. We have the capacity and role to expose and oppose in the international arena what is happening back home. And we have the capacity to build international alliances and solidarities on the pressing issues back home. Let us fight tyranny, corruption, and injustices in the Philippines from ever coming back. Let us stop the Dutertes, the Marcoses, and their minions. Tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent. Mabuhay ang Pilipino.

Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi dito po sa Radyo Dalisay FM 99.3 at Northside Radio in Chatswood. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inanda at sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pangaliw, dalisay na musika. Sa lahat po ng supporters at followers ng Radyo Dalisay, huwag po kayong magsawang sumubaybay at magpadala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.